Menika Tanjung Mas ninggal janji. Nggih, Pak Subur menika tembangipun nggih. Monggo kita aturi midhangetaken pamirsa, kita midhangetaken sesarengan.

0: Labi sa po ang kapasan na perilo tamat kada. Tangay gaw mo na iya muala ang reguro. Musampe ang imajay, muala imajengi. Apa iya gaw isa po siyonrong iya na nadichengi. Makumatoy na wanaway, aja to mo may gapaw. Apa iya aday may gabatuan na. Matutuwi di lamu, apa iya dilay pabarra-warrat tapo dosaw. Tangay aday, iya pamukwari de pagagajana. Alam po ko man na, apa iya alam po isa po, tamasarangi Allah Ta'ala, na iya nanapongi nawanawa katuju. Tapi sa po, salamaki, tapada salamat.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.